0: chao. Actor.
1: Mati tisya na no choro ya mira bisya. Mono ta niña cheng tu kuk simagi tisya na ten ikere. I le mo ebu chile ni chita magi tisya na. Me lazima ukwe na supportive evidence. Mono ta ne. Me le na mo magi tisya na. Apana. Aiwezi work. Mabai isya na. Yo cho ni le ne. Ako ikere. Egero ti anemi teni ne ya anemi gomnye ko magitishan ne generally magitishan kiri nice ko unatan ile mi biki magitishan ni ngunduni mi chita ne igasot imujot ko ko ya ungi ne ya igasata ki mut kap kiru agla kene mami le mutitai amuni ngene ne ile moite u ingene ne ile ya ya uyo apana na bagatane uyo ni mambo mbaya Cheng tu kuksi magi tisha nata agu mu agora gele chita nata neti nye tu kuksi tega tembi kamu mami legi muti na cha tisha neti nye chambo chito gul tisha inga nile tisha ne big pigo ya neti nye ki kitongo ini nago put nye tu chita gu ya chita kit ko baga iteta kitio kwa mingwe gu kwa bande gu bas alafu ata ashtuki moro ageni ibole kitio kule kwa ni muane ibole kitio ki kaibol kiko ya mnyamu kwa kamuni mbole ne bole lakini mami ata moro ageni yoko chita kite na muni ngengole mami gine yae tisha ne pik pike nguantuni chengtuku kaiguye tafuta vitu tafuta kuni nani wako taita gai na kere nukole ingi tisha ne pike ache agot from your looks agot kine u kitio imuchi watu gose gala ngele kwa kialda wane kweini anangungurai ngele chambo 2500 chepo 5000 mingurai kiepo 10000 mingurai kipaka chepo 25000 kurta itine anana utkulu ngitangi na kupo 25000 mauna wata ninye kongo tichu tu gose kia uchona kegere ne kutoskele nji ngito na utanunua anani macha ime kito iya lemane kitisha nwate ni vio vio amungi ngene gele meti nyagi tafuta vitu Changwene, anane, iti ambaisi nota neya, yaneye kasi ngungi nye matisha njindi kabisa, mwagonye chi, danyo unotu ngokiet konyu kwa mago tungwe kututene. Kusip konyo ne mapema kabisa koti usu, garuka kule muche kabisa pole kabisa, pagati nye chubie chenge, agi wache en in fans, ibole mabole ne kikasune mbitani, matitishana. Makive warriors ya sildine la vwezi tenda nota ne chonjo zaidi wacha tushike simu moja mbili tatu sinya mwongine tesita enso koni enore ni mnyetache feme low
2: hello
1: yes
2: hello radio
1: aye
2: imi onye
1: aye natonga gegera kama ibai tu wakasa olenye ile ene kitio
2: ami the wele mila
1: lene ola imo ingia wapi
2: ami the loya ami wa
1: Ah, jagine. Eh, ta iya ba isieti nyega liota na.
2: Ah, na bunesa na sila sila.
1: Eh, sabi matua u?
2: Kya tu iya nwe ra ni kora deni en gumula kai ti da. Ah, le ah. Ina iya ni ha?
1: Oh, na deni.
2: Ah, ja. Kare ah, iya na jo si ya. Awo din da ande mura jebu jengwe.
1: So ba isie.
2: Ah, iya na kwa iya na mo na iya na seri da bi.
1: Eh, iga tua gavisa.
2: Iba tu joro lo jamie limba kama si ng lagi ti kati ng gundo jin karun.
1: Eh.
2: Iba lo si katuwa sila tu na nagiti sa tanta chafan mo.
1: Kongoy.
2: Aba ba ti gamur na ba den izen tu gundo izen tu gan kaiti ta jana ba le wuri pa sa maya ge.
1: Kongoy kolo.
2: Iba jana ng gayro ba si kati jin.
1: Yes.
2: Ma tao nen kibla le ya ti andra ka niya tu minisie le chor ba jo. Aku hanya kebelangan pada nombor tarajamu ngara mon tarajamu punya. Aku je rasa lini enol jor lagi ni agak muka. Ika merda em nunggu jag pen enol mega ni ni. Senang kata ni. Aku je jor yang lagi ni nunggu rembak kita na baru baru game itu nana kemas lagi ni agak banyak ni. Aku je yang gini ciri yang gitu ruh lagi ni as tangan aja asin.
1: Ini jenis tu kan.
2: Aja tu kerja baju ni kita sih tapa cuman elo lini lekat Safia boy en marin mana rasul
1: kongoi no kongoi Safia boy touch from alone.
3: Cepet kila cepet.
1: Good morning Gimlele ya. Good morning.
3: Jamu no kila.
1: Aja mungkin netom gaya kere jamu no Gimlele ya.
3: Besok kila cepet jamu no lapor sih.
1: Ile mi kau mian nanti anak mana tergaga.
3: Ala randir ya abla tagay sila chepet gere to robo gere to bolte na orni anu ko ra pru so li pa jong gore so gando abla tagay
1: kama goroba ngabisa
3: toro ko beto ra mo me ti tomorrow
1: e man ne gongo ne ba man
3: woni bu ni gabi pa sila chepet
1: la bata na blela ya
3: ina na men koror jomman no pa sao se topa to charla maritim no bo mocho ide ama un chen we sile megenyo a dominic chen le go to glido no ba kisa pa uchila jeten arab la ga no ba chen sile go to roba a genu e me lipa moko ale ni ubi go mie then is eno lipa to koror chiat go to kolis marnua go to parnabas mutai no ba kureso agli chiat agman chadi ama uten torobe en ki jata kol ye kol en dilik wet bujer ak dir mo shoy det ko bata je kuri je ta
1: ile jine tugul
3: alla sto e to go ruto ko bata parne no bage molwe tak amo tai tai ago e ko bata te sto no bame zuondo ak ko bata puto puto yari cha no bage tagi
1: yes
3: ak to sta to no bata pai no ko bata so lo eno ni pa bazor ya ak la ri no pa busto ak ma jabi tugul sila jabe
1: ile jine
3: Legini matou je jita nebara lele ato mali mali empeza and mobile charging plus charges.
1: Gongoi.
3: Petu
1: ne mye lele ato sante gongoi tupche tiga tombi chandukul touch FM hello. Touch FM hello. Touch FM hello. Yes. Yo yo yo.
4: Yamune jila.
1: Amigo mye yamune nye.
4: Ni wan kabisa hano lietu kutereria.
1: Ama na kabisa taramzi drama.
4: Kama ge kabisa.
1: Kongoi.
4: Ba kan ligi tiogi chuwapi ni chuwakin.
1: E chuwakin mama megi. Ngo lali nye mama megi.
4: Iman zila.
1: Yes.
4: Na nge bir boy je ta kuji na sa unen garam pun dia na gasi nya ni bar bol be. Aba wa gara po yo an tambu lele mati udyo ni bar joseph kapra zo. Ye. Bar ye. Aga aga correct ak ye ti na ti ni de tinge le ta wa ya ra ko de ni ru ha nge ki ti na gan je bai bai gara ta ye ti la ti wi re ni mi ota ga ti ga le. Ole mi bar ak mo li lo ku so je bai.
1: Eh gara po.
4: Ega ibuate. Anyo na majia ko anyo na majia na taune go dina ba ki ter jwan ma na ba ku ter jwan ki zip ter aga ko tro te ni jet gana na ba je to ni de aga ke te ba ma u je ko ba je te ma u je aga anyo ngara ja ti na ba ka zu ne de ti ku je ja ba ti se ka pro ge anyo ngara ye na na ti ya go ni ke ti ngel te na ti ya go no gi gi ya go la bu la bu ne na ga ga na ge na ga ba ma ti ti ya na na
1: ange na ange ben ange
4: Bagi mua itu wa.
1: Egi mua wa.
4: Eh, aku orang sungguh hendak lihat itu. Okay, angkat saja begitu loh, jila.
1: Angkat saja
4: begitu mua. Aku ti, oh tinjau ni aku ni, kamu masih boleh je. Richard tangguh saja nunggu saya.
1: Angkat
4: saja begitu, aku ni kan tuan jila, kamu masih lingsi lagi lingsi ni bawa mua. Jadi mesti terima mainnya.
1: Kau ngam si terima? Iga tuan bicara tu kalau sate sano gitu kini otak. Tage wikisenda ego sektu tenje mitai, tukuje tunde sokoni, itapiga kelele, itakuwa mwe cheche. Yeah.

kasani ni ngwe chokolo le mia kito yokoran betu tabra ni ngta tuje ne baka toro reta kala sune no toko betu tab kongwan ka sine batari gi somok ara we tab sokol ke nyito abele buisha ka yang tip temaglo para inda ne kara arang kotu missing na gitu yetuai asoko be teki la su jeho bana nyawa gitu rori ne nda tingkoret ne patin nuwa gi kai ne nyuke zekel sere maga ta jeni ke unaga yang sobit ke te betu ako ngete ke nguni ago ko teje sai si sit no tan ba be kasan ni chamwa ge sa a te ge nyur ngal yon ba chir set a ge te sai in gore ni ne ge kam te de jo ba ba ta ng gamine ta ke be tu ta bra ni ke sa me nyoe ta ka te ga che lu lu te ge che gi ji le le ngat ka ng to go li ne jo ba nyo so ga be ti ti li lu e se ge bo ne ta ng ge bu sa mu te ga mu go le lu e kyo ko ta ng ng ne ta ne nyo ra ge sa be tu ta bra ni ge le so ga be ti ai Kosul dah mageng sampai tap cia ketukul. Ibaru kesannya naga aku lewat betul tabrani. Kau tapi tapan dabri dua. Suka betin kola suna kena engkore nonton baca nuan betul tabrani. Ya kita ketukul lemi aku pas sampai tap cia ketukul. Indoi baca giletu eh cemu nengung turunat betul sek tu kulinya kamu tanenyo. Aragi saya jatuh ngeringin kaya neten baca Yesus Kristus neten denyo. Amen. Kesannya nuan betul tabrani. Ame jeh kiro sirutiat negenyorci negita buta Samuel. Samuel netai temanang mut. Ame jekiro agoba chiji kikure sol negi laitoriat ago ame jekiro asomani kitongani ngokindo tatia aroruna laksa kobiti tsai soman lakini ame jisoman agoba kitabu ta Samuel netai tamanang mut koterteri sol amelek ame jekesoman kama siruti ketililen ko ning kitabu ta Samuel netai tamanang mut ko tetakengem alagi lenji Samuel sol ki akwa Jehova anyo aili ni yoko laitoria tabi kigi ibau Israel kasa nyun ngalega ab Jehova kamwa Jehova nebaluko shi kouni kole kabwat ki tine giyoji Amalek Israel kuhuye giki kirinda inendati eng orete ya gitu kusu Misri uya nyuni nguno agibar Amalek agingem igesu tukul chetinye amati bagakte ago parmuren akuan lakwet aga nererie teta ake jiriet tambe sie taksigiriet mas no to kita nagame jani unke somen betu tabrani toti ame ji somen soko biti nyuru iku ye kabisa ago batos ki suldae sol ngaleju mai suldae ki muaji kamukta indet koga jenga tutik cekabun kabun kibaca ni Samuel koleji ameje ail sol ko ek laitoriat lakini kotoma ameje kwaigi lakini kibista ai sol ngitesta ai so maninyo ko ngiwe tamaninyo igaso kolen bista ai ni age sho ai nendat kibista ai nendat koranga tuti jotok amun giwe ngiwe taman akte sabe kole agi mu Samuel kole nganda ki mingin yegi kere yegi kere ke ko gi magi etin yegu kando inde na nebaboro shega Israel ago ko ilin Jehova yegu laitoria ten Israel agi yokten Jehova iwe panda agole ui ibar amelegi kiptenge gi nik igesu ago barge gi cheget lakini maimuch koi notok amu gi wasolini agib koger tuguk chekororonen kokwe kokakechire kokwe chekororonen kokwe ingyo kokiit kasarta nekite ginyo komwachi sol anyun koleji negi kayai amu mabaibai kamuktoindet akobo noto ako kiit kesho matakiil sol koek laitoriat eng nwokindo kastoindet nyo koni mito tuguk chekeyoe eng sobet eng atkan tugul chekebistoi eng ngatutikab Jehova imi kanisa kisiku kitai Jeso Kristo iman mau notok lakini mi tuguk alake chengap iyai ne notok ko kateunet nekile ne tuguchu tesetai eng kanisa komi biik chekekure iwe kristianik tesetai chomset eng kanisa tesetai yautik cheterter eng kanise king'olole kiboitinikab Jehova kimwaitae tuguk cheyachen akemi kanisa kikesiku iro kikiesha solini amu kabistae kap koger inendet tuga chakwaen kokwei atenyo koleji Samuel ing yu kale kaker kabisa lakwaen chutok kokwalen sinyo koito kakochinei kikalya sikoma Jehova kikebar chotok tugul so ing atkan kotugul yakai amuan chito itil kit iyai kit ing sobet inai ile yoche keyai mabagi simutai komi tuguk cheisubotin ing sobet nebo kotugul

ya namuna hiyo kagago dintenda alego ingen big nama chapu ya Musa duka imefungwa namuna hiyo kago bitiga yangu cha 100,000 karaka kichuna chitaka nyor chike 100,000 ko chitane kure jeni ko bata chitane kure pita imefungwa ivo so nguni kaya tundu kwa shaka laki nguno eng staff of 48 tash ameje laba duka number 2 32,000 ni kemeje being mood aya kebwa number 3 number 4 30,000 jepa school fees kemeje being mood kawaida aya number 5 ko 150,000 kemeje being kaya kikoja ke tukul totia bonus ko baji tukul nengjani totia kebe number ngapi number 6 ko 25,000 kemeje being taman shopping ak bonus jeje ak number 7 ko 25,000 ko itipik taman akpona sejik so changamuka uwanja ni wako uamusi ni wako kago ni mbaranda ni nege kebe kora keker soko ni noto nebo status 74 ash kama kawaita kwa stoni niyo nga kero tu kago pit pika in kago pit pik chupa in semendi yes kago pit pik chupa semendi jita nekikure Lawrence aga jita nekikure Emmy, kongoi missing. So kau kerweit kono tano. Saya sangguni. Ame jaga kono ang neba musio. Neno toko shopping. Agenya aku kono ang neba musio. Nikere soko ni. Shopping. Kami ite number mood. Kakepe number mood. Shopping jepa 14,000. Aga ame jepi 20. Kaya kasila ame jepi kata 20. Ame jepi 20. In shopping. Ingia ni kitungan kita tita kenge. Ako yu kitungan kaya edruwe na otakwa ite sanane. So mesi chwasi wasi ila arangut kaya chalewan. Angut te chalewani unapata. Ako bonus kubaji ya getukul. Netongo nyoro king soke shiktuwae. Kutku manyoro king statu 7448 ashe. Oroni para inda kwa rane bayi nyoro chikei. 14,000 ak bonus. Kako itka sartanyo na wakileen. Kutku meju tu. Kumabatan kia gina amuka amuka unja kwa muji. Statu 74 ashe number 5. Statu 74 ash number 5 question in you. Shopping jepa 14,000. Nani ataenda na yo shopping sai? Nani ataenda ako na yo shopping? Nani anataka shopping kweli? Nani anataka shopping? Hakuna mtu ameingia. Roga sana niyo. Statu 74 ash lava chitu kulako ito get number 5. Number 5 mamiji na ako ingia na ngota kenge. Imagine mamiji na ako juta ngota kenge. Ango chita kenge inege kitiongon magikasu. Statu 74 ash number 5 kwa sana ni umamiji ango takenge na kago ingia ndugana atana. Statu 74 ash number 5 umamiji na kago ingia ago inguni. Aya, kago nakutenda kwa rawa ingia. Ago nakutenda kwa ingia ni. Kole jita kwa ni echwe. Ago nake. Star 274 ash. Number 5. Kaya kasi? Statu 74 ash number 5. Labatu araga kwa sani niyo. Aguni nrabi ni joto. Statu 74 ash number 5. Mamiji na kwenye na kwenye nguni. Number 5 olege mi. Yes, ageni ni jutu kwa sani niyo. Yes, si niyo roginye ki neilen kitiunga. Ama unkongo gipta ya tamu. Kau tenof tune. Kau tenje roti menyewe.

0: Atinye kamangune tale baba kasani ni ngwe tugule mi sai sogol ne ba kas kolen je subi ko logo ga be meting no gindo ngwe te ta chfem ne bu akwane nda te zekel serem Atain be tutabrani President William Ruto Ruto itanyi ne baba ishoni ga banda ta in county no bakajado ole hengi nguni ko ga golunda sire no to ne bakimana in county no ta asuga be te ko tare chamungara ini ke ba ishe sire no to ngi ga kuma sa ta ga enga sarata gora ko kamwa ko le ko ko taban sergali siligi she ke bilu ni shaka yenge nu cha yenge chato ke bate ekse ne ba silang go shage asuga be ko tare te ka bati ge enga le ga ka bisi che ta minute ge ago endi gora no to ga napta ka Kabatishet and County Notok Poa Kajiado, Korakumagole, Koinda Serkali, Nisil Gishaka Billionaire and Utisaba, Chotokibagam Gapta and Bakimna the Tabstimate, which Chikomas and Ozan Bakimana, Agasilin Gishaka Lak Billionita Ganga Genujangwan, Chotokibagapta, Tabkimnote and Bastimate, Koichi Korigi, Cheba, Mingika Kumasata Ketum, Koichi Jagate, Kayapta and Notan Bakimnote Tabstimate and a County Nota.
1: Kajiado County tumeweka 2.2 billion ya mambo ya irrigation ya dams na ile programs zingine. Leo hapa kwenu nimekuja kuanzisha hiyo mradi. Leo vile vile mimi nimekuja hapa. Simu niliambia baro kuna Manyata haijafikiwa na stima. Mimi nimekuja hapa. Ile stima ilikuwa imekwama kule mahali inaitwa Mashuru. Ile stima ilikuwa imekwama Sultan Hamud. Nimeweka pesa ya serikali, tumefuruta hiyo stima na hiyo stima sasa imefika hapa Kimana. Tumeweka substation mpya hapa kwenu Kimana na tumetumia shilingi bilioni 2.7 kusukuma stima ifike hapa. Na tumeweka pesa ingine 1.4 billion ya kusukuma stima iweze kufika kwa manyumba yenu.
0: En lugo yoga la ko subka ke me utne ko gbo ori anje nge mani ko ko ay no to ko bi tere rune ne ba che ko subka gre rune ne ba mi to ga ki age en ge me te ni to ko subka ko lugo yoga che ga mang sirine no en minis no to ba ga pati che te ma to no to ba ki age ki chona tan mu ke ne ga ki mit ko le ang ko tin ka no ko

0: Nea, agere kebeberta na terebo conference wale ngako German kebeberta na terebo conference. Lakini sijui yesi kichita agichutu haya kowele ngude kegeri gele inakuwaje kegeri gele teptono kebebera andetan buwana yesi kichita bas lakini leni na terebo simu etko miten sawa mwange ngo totke miten kumye na terebo simu etu mwange ngo toki tabuani noto nebo simu ya natuwa kerto sang pi kechang aga tetutiet kabisa nako kimache kegeri gele ne teboni tugul kemiten ak boishe gini ato nasubit koko agiche gere nywan lakini tugul nagere ngobara kuchut chita conference kwa lenjin mteja ama nguwale problem nato nemiten ngewe wata nato nebo conference lakini nagasi mo iti touch FM
1: jemo ge
0: hello
1: kaliano jemo
0: yes
1: acha gai para nini Kipsegero.
0: Yeah.
1: Kalenye.
0: Yes.
1: Pai se chwan me. Ya mutambo e. Nde nyuwa jo e. Mate ga ga sok.
0: Mati usijali chanis ke mwingine tachi femelo.
1: Wana wewe kwa.
0: Yes.
1: Eh yo mna wana wewe wewe kwa.
0: Ya chama ke murefu.
1: No tanga. Iye gongo yidi korone ndutu kit kabisa e.
0: Mhm.
1: Ngoku yemthethi tena ngoku ni gabza boyo tsaya okujwa ngoku ndo wangalal kangeti
0: yes
1: engere nyu ngoku yogir tewa ngoku rai ne gira ai nama ku ku gine ra barga si kapita ndi ai ngale ale chu chon
0: ngoku
1: abi ngale ke chon chon ni kine ta ron ku mi revenge ni ne yero na na revenge
0: aha
1: e anago nge ani ki onge ki betu amini ku lo yi betu

0: Dutch FM to get up calling.
1: Oh yeah, chita kwa njia jamu na sobe kitu kionta ne en kime baote na tena bara ine kitoge au tenga yu mute na tena ngao genyoro ne baga berta na tena ne ba conference akini akuna shida amon garaka genyoro tena ngao gani ngao ingsomoge en yoni tena bwana ako macho la sante sana wewe missing nje tage tu kula haya ni ale tanya gege tini ngale kio tanya gumi tage muak po ishige mbetu na tena bara ine tena tena ba conference na tena nega ago nooks kidogo hapa na pale. Lakini mnye hama cha magungi mba unatene ya gara nikabisa suzi ya gini ya waitu ngundi ya gini watene bapanganga reloaded en betu tunatene baraini. So lenji nitastaip chi tachifem katisi ya tunatene ba tachifem to get tunatene nindue en aborori etabu. Kwa lenji, bye bye.